Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Mig.
1: Ito, uwi na ng Lunes eh.
0: Mm, sana maranasan niya yung Porties.
1: Doon sa kanila?
0: Doon sa kanila.
1: Hindi naman yung tingin sa'yo. 25 to 27 of June. Thursday, Friday, and Saturday. Sana naman mag-umulan ng ano, Thursday. I have to submit our bid.
0: Hindi yan ulan.
1: On Thursday.
0: Uulan siya, new territories lang. Doon sa north. Typo. Kaya mag-ingat kayo dyan.
1: Galing ah. Mas matindi ka pa sa pag-asa. Wala talaga kami pag-asa dito.
0: Mamaya tama yung hinala ko ah.
1: Magdilag anghel ka. Ooh. Okay. 28 to 33 on Thursday. 28-32 on Friday. Saturday's forecast, 27 to 33. Expect medium to medium chances of rain again. So, namnamin nyo na ho yung walang ano, walang ulan. Umpisa bukas hanggang Miyerkules.
0: Masarap mag-walk dyan sa harbor.
1: Huh? Ang init yung 34 eh.
0: At least walang ulan.
1: Pupusta ako.
0: Hindi ako maglalaan. Sinasabi ko lang masarap. Hindi ko sinasabi gagawin ko. Sa gabi kayo maglakad. Walang araw. Diba? Hindi kayo masunburn.
1: Uy, ang ganda daw dun sa ano ha?
0: Sa saan?
1: Dun sa open space dyan sa Hunghama.
0: Yung wala pang exit sa kabila?
1: Oh, yung entrance lang dito from Wampo.
0: Hindi nila sinasabi na walang exit sa kabila eh. Dapat sabihin nila.
1: Pati ako doon, natanga nung isang araw eh.
0: Sabi ko, medyo... Sabi,
1: sumunod naman ako doon sa dalawang ano. Sumunod ako doon sa dalawang couple. Sabi ko, sige, dito may exit na. Pagdating ko doon, ba't umiikot? Wala palang exit doon sa
0: wala,
1: dulo.
0: Wala pang exit. Sabi ko, pumunta kasi ako like, because there is a ferry from Whampoa to Central. Na.
1: Correct.
0: But I decided to walk from Whampoa to TST to take the ferry to Central na lang. Because I missed the Whampoa to Central ferry.
1: Okay.
0: Nalito din ako dun eh. Umiikot ako. Sabi ko na saan yung exit dito.
1: Wala, di ba?
0: Dahil tinignan ko dun sa mapa, sabi pwede naman
1: pwede,
0: eh.
1: Pwede, di ba? Meron.
0: Oo, sa mali yung maps ko eh.
1: So anyway, Google kasi yan eh.
0: Lalo na ba yung Apple, di ba?
1: Uy, okay na yun sa amin, ha?
0: Uy.
1: Oo, gumaganon siya. Bali dyan. Dito ka. At least sumisit-sit. Anyway, checking out the forecast of the weather in other parts of the world. Tamo, ha? It was cloudy yesterday before the parade. Biglang nag-ano yung parade sa New York, ano? Mainit yung panahon. Today, it's back to cloudy periods. Feels like 18, high of 21. Paris, 33. Sydney, 16, low. Feels like 12. Riyadh is 43. Move. Los Angeles, 17. Toronto, 17. Rome, 35. Ba't kaya ang init sa Rome? London, 28. Tokyo, 24. Kuala Lumpur, 28. Manila, 29. Bacolod, 27. Ilocos Norte, 29. Pangasinan, 29. Baguio, 19. Those are the forecasts of the weather sa iba't ibang parte ng ating mundo and of course part in the Philippines. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Let's move on with ito na muna yung last program niya dito kasi sa Monday uwi na po siya.
0: Kala ko kung ano.
1: Monday, uwi na. Uwi na daw siya.
2: Pinauwi niya na po ako.
1: Oh.
2: Uwi naman ako. Sunod.
1: Hindi kasi yun yung ending ng ticket niya.
3: Malaki.
1: Hindi, magbabayad siya ng extra. Please welcome ang inyong Dita Carrie. Uy! Bago siya bumati. Ano lang? Anniversary ni Mr. Jong Inesensio. Tama ba?
3: Death anniversary.
1: Mm-hmm. Ang ating kagalang-galang na
3: si Direk.
1: Best friend dito yes. Sa ating programa.
3: We Direk miss you, Jong bro. Direk Jong Inesensio.
1: Magpakita ka sa kanya.
3: Sa kanya na rin. Dalaw naman dyan.
1: Ang talaga hindi niya.
3: Talaga
1: ha?
0: Huwag kang magsalita ng ganyan.

0: Yes, magandang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos marilabanggi sa Indogamos, na imbag nga rabi ka na kayo amin, masanto siya labi, si kayo namin, maya pa bengi kay kayo nga, good evening, at salitang Arabic, masakal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, mo ipukupuko, is mo itanggal di ko kono, pwede ka na po, porque grande ba, strubenas armalite, plakatakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol, buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan sa ating pong mga Dabar Cads TGIF na naman, thanks God, it's Friday. At syempre sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening, direct from the studio, and back to the Philippines next week, ang inyo Tita Carrie. Hi! Yes, so excited. I'm so excited.
1: Pagbati natin tay Zertin. Si Tita Gail, si Shawnee. From TKO, Tita Agnes, sunny today in Toronto, to Lover Nature. Huwag naman po sa typo, binabaho kami dito. Sorry! Kaya nga
0: pa. Erase.
2: Shang-shoy na lang.
1: Shang-shoy na lang. Ganun din yan. Magkatabi lang sila eh.
0: Binabaha nga naman sila doon.
1: Oo, sabi niya, Grace, sabi ni Grace, oh grabe naman DJ McCurb, so watching here in new territory. Zero, Mana Balanay, Tessie De Los Reyes, Tita Gail, buenas noches. Pagbati rin natin kay
2: alam
1: Chef, bilis ni Chef ah. Si Tita Edna, 35 degrees in Milan.
0: Wow!
1: Grabe, init. Grabe sa sobrang init, init ng payong and I don't sabi niya dito? Na si Inday, I don't care. Sabihin man nilang maarte ako.
0: Oh, ah, oo.
1: Eh. Ayos lang
0: yan. Totoo yan.
2: Hmm?
0: Nosy balasi.
1: Yes.
0: Diba?
2: Ah, yung nagpayong kasi siya dahil sa init. Sa dahil yung sa sunlight. Oo.
0: Hmm.
1: Pwede naman yan. Oo, bakit naman ba?
2: Yun nga yung original purpose ng umbrella.
0: Hindi lang naman ang umbrella sa ulan eh.
2: Hmm.
0: Diba?
2: Sa araw din.
0: Sa araw din.
2: Hmm.
0: Hmm. Nosy balasi. And happy birthday to Pepe. Pepe! Happy birthday!
1: Sino Pepe?
0: Hindi mo kilala si Pepe.
1: Sino si Pepe?
0: Ha? Hindi mo kilala si Pepe? Hindi nga.
1: Parang, ayoko.
0: Ade, ano muna tayo? Happy birthday ko kay Daphne. Kilala mo? Si Daphne?
2: Sino si Daphne?
0: Daphne dito.
1: Sino Daphne? Daphne?
0: Oh, Daphne.
1: Okay.
2: Daphne kasi.
0: Pinoy.
1: Daphne.
0: Oh, Daphne.
1: Daphne.
0: Bahala na, basta si Daphne. Happy birthday.
1: Sino si Pepe?
0: Si Pepe. Si Gat Jose Rizal.
1: Oh! Kaya ba birthday niya?
0: Oh my gosh.
1: Wow. Naisulto pa ako. Ah, si Pepe ba yun?
0: Bro!
1: Bro!
0: Pepe! Si Pepe!
1: Pasensya ka na, indio ako eh. Buisit.
0: Na today po is the birthday of our...
1: Gat Jose Rizal.
0: Dear hero. Di ba?
1: Pepe si ba ang pangalan Gat niya talaga?
0: Jose Rizal. Pepe, di ba tawag sa kanya? Pepe!
1: Dahan-dahan sa pagtawag.
0: Pepe, pakita ka. Di ba? Si Pepe yung nag-ano na nung maliit pa siya, di ba? Na ano yung kanyang isang sinelas? Di ba? Inanod? Ginawa niya, tinapon niya pa yung isa.
1: Anong history book yan?
0: hindi mo rin na ano yun. Tinapon niya para mapakinabangan yung ano.
1: Yung pangalawa. Ay, para one pair.
0: Kesa nga naman, isa lang, kaliwa lang. Oh. Yan ang mga ano ni Pepe.
1: Pwede ba tawagin na lang natin siyang Gato series? Kasi pag ikaw nagsasalita ay parang baka madulas ka na naman eh.

0: Lita, hello po sa inyo.
1: Pepe.
0: Si Cecil Labong, si Marie Castillo. O, sino pa papatiin mo?
1: Ah, binabati ko rin si... sino nga ba yung pinakabati?
2: Sabi ko na nga ba yung nakakalimutan eh.
1: Oh, yes. Binabatiin natin si Romeo Parco, si Aaron Marquez, at shout out to Marites Nobal.
0: Okay.
1: Yes. At sa mga umaten kanina, sa ating COFW meeting.
0: Yung ating...
1: Yes. Thank you so much. Salamat po ng marami sa inyo. At sa ating pong mga nanonood ngayon, sa mga gustong sumali, no? Maki-join ulit sa ating Confederation of Overseas Filipino Workers. Yes, we're back.
0: Pepe.
1: Pepe. Si Pepe. Kala ko kilala mo si Pepe. Di pala.
0: 822. Lovingly yours.
1: Ano muna na yan? Pag-usapan muna natin ito dahil napapanahon. Ano. Kung, kasi kahapon, kasama sapat ito sa ating ano, anong sa inyo eh. No? May umaano po na ano natin yung ating OFWs na umuwi sa Pilipinas at hindi mo maialis sa kanya yung ano eh. Yung magdamdam, maginanakit, sumama ang loob.
0: Dahil? No?
1: Dahil nga naman, hindi siya pinapasok sa OFW lounge sa atin.
0: Okay, baka doon sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung OFW lounge. Sa mga paliparan po, mga piling paliparan, meron po tayong isang parang pahingahan waiting for your ano siya? Waiting for your flights, di ba? Eh, kung ikaw ay may connecting or kayo pupunta sa isang lugar, eh meron po yan. Nag-umpisa po yan, Terminal 1 lang yata umpisa. Mm. Then nag-Terminal 3 siya. No? Sa ibang terminal kaya meron? Wala.
1: Meron na ba sa Terminal 1?
0: Meron. Doon nag-umpisa yun eh.
1: Meron ba?
0: Oh, ah, doon nag-start yun eh.
1: Kala ko sa Terminal 3 lang.
0: Hindi, Terminal 1.
1: Hindi, meron na.
0: Meron. Yung Terminal 3 nasa taas, Terminal 1 nasa taas siya eh.
1: Ah, okay.
0: Oh. Alam ko na putan mo yun, di ba?
1: Hindi rin ako pinapasok. Hindi ako pinapasok.
0: Okay, so nag-umpisa siya.
1: Hindi, gusto ko sana pumasok din para ma
0: so,
1: ano,
0: Terminal 1
1: ma-try.
0: Po siya.
1: Mm-hmm.
0: So Terminal 3, mas malaki siya sa Terminal 3. Kagandahan lang kasi sa Terminal 3, yung OFW lounge through and through na siya.
1: Uh-oh.
0: So pag pumasok ka from the outside, pagdating mo dun sa ang exit mo dun na sa pinakadulo and then exclusive na immigration counters na.
1: Oo, sa OFW.
0: Yes, at may mga ano na dun, may mga electronic gates na.
1: Yes, yeah. Marami.
0: Marami na.
1: Dumami even sa Terminal 1.
0: Yes.
1: Marami na.
0: Meron na rin.
1: Marami na, napakaganda na rin po ng Terminal 1, no?
0: So ganun 'yun.
1: Yun nga lang, basahin lang natin yung ano niya. Yung sinabi niya sa social media, I want to make this clear. So nasa airport ako ng 5 a.m. Kailangang mag-travel from the province ng long hours. Pero ang flight ko po is 9 p.m. Habang gumagala ako, nakita ko po yung OFW lounge. So I decided mag-try. Maitay ko nga yung lugaw daw, no? Na yung lugaw nila. So pumasok ako. Pero sa bungad pa lang, dun sa nagbabantay, in-stop na po ako. Tinanong, anong oras ang flight ko?
0: Okay.
1: Kako, 9 p.m. Nag-apologize siya na, sorry po ma'am, para po kasi sa mga aalis, ng 6 hours muna ang pwede na so, pumasok.
0: Okay.
1: Napasagot ako ng, so, hindi ako...
0: Pwede.
1: Pwede? OFW ako? Kasi 15 hours pa ako aalis at magtatambay sa airport? And he answered, yun po kasi ang instruction po sa amin, ma'am. I didn't say any word and get out of that entrance. Sabi ko,

0: a value lounge. Ito po is based on my experience. Kung ano man ang na-experience nyo, good or bad, but for me, I'm disappointed. Ako feel ko siya. Yung nag-comment noon about the food, hindi natin kinampihan yun. Pero itong kababayan natin, ngayon, kakampihan ko siya. I feel her. Nafi-feel ko yung disappointment niya. No? What is the difference between 6 and 15 hours na waiting nyo sa loob ng airport? At sana hindi nyo nalang ginawang ano yan. OFW lounge, di ba? Na ang tanging nasa isip ng isang OFW, kagaya rin ito, idadagdag ko rin ito ha, sa natanggap ko pong reklamo rin sa isang nag-for-good naman na kababayan din natin, no? Na very, ano siya, Tita Kerry, gusto kong matry kasi magpo-for-good na ako. 12 years siya dito sa Hong Kong. Ang ano niya po si Kat Kat, nagpatulong din siya sa akin regarding nga dun sa ano, dahil magpo-forgood na siya, bigla siyang terminate na hindi siya nakapaganda. Naghahanap sana siya yung 2 weeks niya eh, na waiting dito. Naghahanap siya ng employer. Eh sad na hindi siya nakakuha ng ano, ng amo. Employer. Nagkita kami sa Giordano, dyan sa Central. Marami siyang tinanong na at saka nagpa-advise sa atin. Pero, nagpaano nga siya eh. Sabi niya, Tita Kerry, ano ba magandang business sa Pilipinas? No, kasi may dala nga naman siyang kapital for 12 years na pwedeng pag-umpisahan. Nangangapa pa kasi ako sa tagal ko sa abroad. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Ngayon, ito po yung nakaka ano sa kanya na nagpunta siya sa ano, sa tinray niya sa OFW lounge. Sabi niya, gusto ko po kasing tumambay sa OFW lounge na yan. Hanggang bukas bawal daw po. Ang tanong ko lang po, para ano pa ang pagiging member ko sa OWA? Pinakita ko ang passport ko, pinakita ko yung boarding pass ko, no? Na galing ako ng Hong Kong. And I'm so excited. Bakit ho ganun? Isa rin po ito sa nagtatanong. Sana, ako lang ho ah, kung meron kayong term and condition, ipaskill nyo na rin ho sa labas. Para yung isang OFW, di ba, na yung tuwa at ano niya, pananabik niya at kasiyahan niya na makapasok siya, no? Dahil binigyan nyo sila ng kahalagahan. Pero masakit ho yung ganong pangyayari.
1: Okay, let me just read the based on information from Google. The OFW lounge at Dania Terminal 3 is located at the pre-departure area of the fourth level near Gate 7. It is open 24/7 and completely free for OFW's workers to rest before their flights. No mention of time. No. Key details and amenities are: it's a pre-departure area in Gate 7, operations 24/7, and cost is 100 free of charge. In what are the features in the lounge? Complimentary food and drinks, snacks and light meals, comfortable resting areas and sitting, secure luggage storage room. Yung luggage storage room is actually located outside in the same side ng ano ng OFW lounge, no? So yung ano ibig sabihin ng storage na yun? So if you're planning to get out of the

0: of the airport na kailangan mo siyang i-store. Let's say, 3 oras, di ba? Pero kailangan mo lumabas and you don't want to carry your luggage while waiting for either a connecting flight or flying somewhere else. Then you can leave it there. May minimum charge yon based on what I understand. No? So, kailangan intindihin yun. There's an extra, alam ko may extra charge yun. Hindi libre po yun. So, ang nakalagay doon, comfortable area, secure luggage, storage rooms, cell phone charging stations, and real-time flight schedule display. Sa loob po yan ng mismong
1: OFW lounge.
0: What are needed to access the lounge? You must present the following documents to the staff in the entrance. Valid Philippine passport, valid OEC or Overseas Employment Certificate, and your airline boarding pass. Ladies and gentlemen, based on this is AI Google, it doesn't specify specific information that yung validity ng isang tao para pumasok should be no more than 6 hours prior to their flight. Walang nakalagay. Okay, so I went now to the OWA website. Based sa OWA website, ang nakalagay dito, there are no information that stipulates anything about the OWA lounge or OFW lounge. So ito lang gusto natin sabihin. Tama yung sinabi ni Tita Kerry. If you want to be more specific, kagaya, yun po lagi ang nagiging problema sa atin sa Pilipinas eh. You know, kung may batas po tayo nandito sa taas, ang nakakaalam lang ng majority nun is the general form of the yung batas.
1: Mm-hmm.
0: Or mga panukala. Or alituntunin. What actually happens is yung nitty-gritty part niyan, yung nasa ilalim niyan, hindi na yung pinapaalam.
1: Yes.
0: So yung mga taong nandun sa loob ng, yung nag-ano, di ba? May security, merong mga nag-check. Wala na ho yun, di ba? They don't know anything about that. Kaya ngayon lang lagi natin sinasabi. Hindi ho natin sinasang-ayunan in total. Maaring may kamalian din yung mga taong nag-aano doon. But it is also, baka hindi rin nila alam yung mga paalituntunin. Sinabi lang kasi sa kanila. Kaya doon tayo nagkakaroon lagi ng, kumbaga, pagkakaiba ng interpretasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero tama rin sinabi ni Tita Kerry, hindi nyo pwedeng i-restrict. Because based on what I understand, wala namang tao sa loob eh.
1: Kaya nga eh, yun nga sinasabi niya, and that is 5 a.m. in the morning. 5 a.m. Mano ko ba yun? Diba? Hindi natin sinisisi yung bantay.
0: Oh,
1: ang sinisisi
0: maaaring
1: natin yung inyong patakaran. Why? Diba? Nag-apologize yung bantay. Pasensya na po kayo. Pero mali po. Kasi kung kayo lumagay sa kalagayan at sitwasyon, posisyon ng OFW, malay mo kung gutom na gutom din siya. Gusto niya mainitan na sikmura niya. Eh, ito, pagmamalaki niya, ito yung OFW lounge namin. For God's sake. Di ba, masakit yun. Masakit yun. Hindi natin kinampihan yung pumuna dun sa pagkain. Mali yun. Kasi pinakain ka na eh. Di ba, pumasok ka na sa loob. Dapat naman, meron ka namang respeto. Di ba? Pero naman ho itong kababayan natin, di ba, walang dahilan para hindi nyo papasukin.
0: Especially on the time na wala namang po tao doon sa lugar.
1: Oo, di ba, halikong punong-puno eh.
0: Pero tama rin yung sinabi nung kasama natin dito kanina, no? Si Chef was saying that, luto na yung pagkain eh.
1: Right?
0: Masasayang lang yun.
1: Masasayang lang din yun. Totoo. Diba? Mano ba yun? Mapainom nyo ng mainit na kape, lugaw, magkano lang ho yun? Ako sa akin, mali po yun. Mali po ito. Dapat makarating, diba, sa mga namumuno, diba, at mga merong posisyon para ko linawin ninyo yung ganyang pangyari. That para naman ko, wala pang mabiktima na OFW na masasaktan nyo yung kanilang damdamin. Masakit ho yun.
0: Sabi nga ni Tita Gail, 15 hours pa man kasi ang flight niya. Sinabihan siya na bumalik. Kasi nga, yung ina-accommodate nila ay 6 hours.
1: Walang okay. tao sa loob ko, konti lang.
0: Let me ask this also.
1: Hello?
0: Ang question ko lang doon, what justifies you to put a mark in saying 6 hours?
1: Yes!
0: Hindi ko rin maintindihan nun, bakit 6 hours?
1: Mali yun.
0: Siguro, if you're talking about yung mga, ano lang, 3 hours, eh, but in all points of honesty, if you're an OFW, kadalasan, if you take na IA3, you're probably, you live in areas that are probably 2 to 3 hours away. Okay? So, yun, naisip mo yan, o kung gaya yan, tandaan mo, meron na tayong Clark, di ba? So, kung kayo po yung nasa norte, pwede na kayo from Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, di ba? Pwede na kayo mag-Clark. Okay? So, tapos na tayo doon. Pero within the vicinities of areas like, hindi, sabihin na natin, Bulacan, yung mga areas na yan, Laguna, Cavite, Quezon, Lucena, yung mga areas na yan, imagine mo, most often than not, umalis yan, madaling araw pa.
1: True.
0: Pagdating nila doon, siguro yung flight nila, there's about what, 4, 5, 6, 7 hours pa nga yung iba eh. Yung iba, natutulog na lang sa labas.
1: Sa labas! Makikita mo sila doon sa silya.
0: Oo, oh, di ba?
1: Sa upuan.
0: So, kagaya yung sinasabi natin, the justification of this are not for people who live nearby. Most OFWs will always be in the airport no less than 4, 5, 6 hours. Di ba? Eh ito, nagkataon 15 hours, maaga siya pumunta. Inisip niya siguro na, maaga naman ako eh, di ba? Let me try this opportunity to be there. Yes, kaya ngayon sabi natin eh, again, for dun sa mga kinauukulan, let's justify. Justify why you set the time frame of 6 hours.
1: De, tsaka ano, there's, dapat merong kahit pa paano luwag at yung inyong ruling, di ba, there's always exemption to the rule na alam nyo, pwede naman yan na maturuan ninyo yung inyong mga tagapagsalita sa loob. Let's say, for example, ikaw, na 12 years ka, 14 years ka sa abroad, gusto mo, nag-for good ka ngayon. O, pwede mo naman sabihin, eto lang ako, kung may nakikinig man na taga OWA or taga DMW, no, na para po hindi nyo masaktan yung damdami ng isang OFW. Let's say, for example, gusto mo ngayon pumasok sa loob at ma-experience. Di ba? Pwede mong sabihin, ma'am, ito po ay para sa mga may flight, no? Na ganito, pero hindi ho namin kayo, ano, ika nga eh, hindi pwedeng papasukin. Pero ito naman po yung ruling. Di ba? Kasi po, sa ngayon, pwede po kayong gumamit lang ng, yung ano, dahil maluwag sa loob. Di ba? O, pwede kayong magkape. Mano ba naman yung kape? Di ba? Pwede po kayong mag-charge. Pero yung ibang ano po dyan, may charge po sa inyo. Oh, kahit pa paano yung OFW, winelcome ninyo sa loob.
0: Kaya ito, sabi ni nga yung Filipino Migrants Links, eh, di, sabi niya, paano naman kami yung may mga connecting flights from local na flights eh, 9 a.m. Yung, na, yung pa Manila, tapos yung flight mo 6 p.m. Ang layo nun, ha? Eh, syempre, ikaw naman, dahil sa experience mo before, na off and na late ka, hindi ka nakasakay doon sa flight mo. Eh di syempre, agahan mo na.
1: Mm.
0: 'Di ba? I think we really have to be able to be flexible in certain aspects. Kasi alam niyo po,
1: bakit walang flexibility ang mag ano,
0: mag-a-adjust.
1: Dapat po kayo. Kayo ang mag-adjust. Mano pang sinasabihan yung the modern day heroes ang ating mga OFWs.
0: Sabi nga dito, pwede naman siya makitulog muna sa sleeping quarters kasi matagal pa yung flight niya. Yeah. You know, we all have to look at this objectively. No? Kagaya na lagi natin sinasabi, I'd like to research on this and find out talaga what the bottom line is. Pero kagaya ng sinasabi nga natin, sometimes our frontliners are the ones na tinatamaan dito eh. You know, the frontliners are the ones going to be masisigawan, mapagsasabihan, paano ganun, ganyan. Justify, ako sa akin, my main question right now, why did

0: No? This is the second lounge. This is run actually by the San Miguel Corporation that runs the airport. So ang question dito is this also in association with, let me try to clear this, is this in association with OWA DMW na may position ng OWA at DMW dito, or is this only provided by San Miguel, which is the NAIA Infra Corporation? Kailangan ay asikasuhin to because baka naman magkaroon ng dalawang ano to, interpretation.
1: Mm. And tama yung sinasabi ni Tita Mylene. Parang hindi natin makita yung logic doon sa 6 hours versus the 15 hours wait ng ating kababayan.
0: Correct. Bakit diba? yung mas mahabang pag-aantay is restricted.
1: Na mas dapat mong pahalagahan.
0: Yes.
1: At bigyan ng priority.
0: Correct.
1: Kesa doon sa 6 hours.
0: Sabi nga dito, no? Sabi nga, and we all know, kayo na mismo magpatunay nito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong araw na ito. Let's make it clear na give us a thumbs up, ha? Kung majority sa inyo ay umaalis ng bansa, pabalik sa inyong mga bansang pinagtatrabahoan, na ang perang nasa inyong bulsa or sa inyong wallet, limitado na.
1: Limitado.
0: Lang.
1: Ito nga sinasabi niya ni Miss Cruz, ano? Paano kung wala siyang pambili ng food? Wala siyang Philippine money. Ang dami pong ganyan, ha? Na walang halos dala ng Philippine money dahil nga
0: iniwan na.
1: Iniwan na sa kanilang.
0: At ang pera na lang nalalabi sa kanila is yung perang pamasahin nila pagdating nila dun sa kanilang patutunguhan.
1: Yes. Paano tapos ang flight late pa? Tapos wala pang food ang airport o ang airplane at gutom ang OFW. May mga ganyan po. 'Di ba? Na kumukuha ng murang flight, 'di ba? Na walang pagkain. Eh yun nga lang dahil noong inilaunch niyo po 'yan, ibin ng pangulo, ibin ng First Lady, ibin ng DMW Secretary at ni Mr. Ramon Ang. Diba? Ano sinasabi? Para sa ating mga OFWs ito, walang sinasabing ano, diba? Itong ganito, hindi pwede.
0: Yung may guidelines.
1: Wala.
0: Wala naman binanggit na guidelines eh.
1: Wala, no, ini-interview at sinasabi sa ano yan, sa mga pahayagan at telebisyon, as in, sino man ang makapanood na OFWs,
0: pwedeng pumasok.
1: Diba, kahit yung magpo-forgot na sa atin, matutuwa at pupuntakan po yan dahil para sa kanila, sagrado yun eh. Dahil ngayon lang nagkaroon ng pagkilala na magkaroon ng OFW lounge. That's my point. At yun ang hindi nyo naiintindihan kayo na hindi nakaranas na maging OFWs. Shame on you.
0: Baka takot maubos yung food kapag matagal na nakatambay. Pwede nyo naman limitahan yun eh. Di ba? Ang question nga dito, kung dito nga sa resource center sa OWA, bawat galaw nyo sa kape, biskwit eh, may pirma eh. Ay, di pwede rin yun naman gawin yun dun.
1: Kasi diba yun nga lang, makainom ka ng mainit na kape at i-welcome mo eh. Kahit sabihin mo na hindi mo pakainin eh. Makaupo lang dun eh. Na kung wala man lang siyang pang-charge sa cellphone, mabigyan nyo ng ano. Alam nyo yung maliit na ginagawa nga ho ninyo, pinapahalagahan ho yan at minamahal ng mga OFWs. Walang hindi nakapanood nun at nakarinig at nakaano nung balita na yan na talaga hong yung kagalakan, katuwaan. Diba? Nasa kanila yun eh. Tapos biglang-bigla pagdating ho dun sa ano ninyo, sana wag naman na ganun ang iparanas. I-welcome pa rin kahit sabihin mo ng ano siya, yung nag-forgood nga lalo. Dapat nga iparanas nyo ho yun eh.
0: Agree ako dyan.
1: Nag-forgood ng ilang taon sa abroad. O, may dala namang passport, contractual naman yung passport, di namang, ano,

0: binibigyan nyo nga ng pagkakataon yung mga ano na professionals din eh, na makapasok sa loob eh. Dahil sana ko, pero ni Square para sa lahat. Kasi nga, ginawa nyo pa yung OFW lounge.
1: I agree. Anyway, hey, 52 sa ating programa, yung lugaw naging lusaw.
0: Hindi mo kasi, 5 a.m. gusto mo mainitan si Kmura mo. Kaya napipil ko si Ating eh. Diba? Na ano siya eh. Lalo na nga yun, kung hindi niya lang masabi, wala ako akong pera nung ano na yun eh.
1: True.
0: Oh, tapos ibabas pa nung iba. Hello? Anyway. Shame on you.
1: Sa lahat ng ating mga kasama, sana bigyan po natin ng linaw to. And if anyone from OWA listens
0: yes,
1: to us right now.
0: Yes, dapat to baguhin ninyo yung inyong patakaran.
1: I think what you need to do
0: is... You can adjust naman eh.
1: Yung bakit hindi nyo nung muna ilabas lahat ng patakaran ninyo. Kaya, yes. Kaya naki-question po siya eh, di ba? In whatever undertakings that we do for government, the reason why nagkakaroon ng misinterpretation in many aspects because you only show what you want to show.
0: Yes! Ano eh, ano kayo, papogi points muna kayo kasi. Oo. Mga tinamaan kayo ng magaling eh. Ang hilig nyo kasing magpapogi point, magpa-press release, yung pala, meron palang mga restriction. Meron pala kayong mga pinagbabawal. Bakit hindi muna yun ang unahin ninyo, nasabihin ninyo, no, para at least alam ng tao.
1: Agree.
0: Hindi yung papogi points lang kayo na nag-launch kayo ng ganyan. Siyempre, sinabi ninyo na welcome ang lahat. Natural. Diba, tuwan-tuwa ka pag uwi mo. Meron kang ano dun eh. May lugar ka para sa isang OFW. Dun pa nga lang eh, pupurihin mo na sila at magpapasalamat ka eh. Salamat ko ng marami sa pagkilala na yan. Tapos biglang-bigla, maa-upset ka. Aba, nakita mo yung bigat ng damdami na yon na dala-dala nung ano, nung kapwa ninyo OFWs na hindi nyo pakakampihan. Ipagtatanggol nyo pa yon at magsisip-sip kayo sa mga namumuno dyan. Hello?
1: Many.
0: Shame on you.
1: Anyway. Balikan natin na, sabi nga nung iba dito, never ko pa nakikapit dyan sa OWA, sa consulate. Siksikan kasi. Diba? Pansin ko yung iba, nakatambay na lang, matagal na. Eh, yun naman talaga, yun naman talaga gagawin nila, eh, di ba? Tapos, lahat na, pipirmahan nyo yung kape, pag yung tinapay, kung meron man tinapay, yung crackers, or yung cookies, whatever it is. Lahat po yun. Every time na umikot po kayo doon, pumipirma ho kayo doon. Eh, kung ganun po yung kagaya niyan dito, kumbaga, paulit-ulit lang yung mga yun, di ba, nagre-recycle yung mga taong yun, paano naman yung mga taong gustong maka-experience man lang na kahit na isang beses lang. Di ba?
0: Tsaka, ano, yung bang, ano na, hindi lang o yung the same people.
2: Para saan yung
1: signature? Oo. Para malaman na tatlong kape na nainom nung araw na.
0: Sabi nga ni Tita Agnes from Canada, consideration na lang sana sa OFWs and be human enough. That's a big message na. Be human enough. Yun na nga yun eh. Ang masakit nga dun, may passport may ng OEC. OFWs, may OEC.
1: May
0: ang dami nyo pang binibigay ng mga ID. Iba't ibang administrasyon. Pag nakaisip ng ano, iba na naman ID. O, tapos, merong, anong tawag doon? Yung travel, ano? Boarding pass. Ano ba bang patunay doon?
1: Sa susunod, sino ba yung ano na yan? Ano ba yung pangalan ng ano na yan? Yung gustong pumasok doon, 15 hours. Ano pangalan niya?
0: Ay.
1: Nandun na ba siya sa Pilipinas o nakabalik na siya rito?
0: Nag-post ka kasi siya doon sa ano eh.
1: Kaya nga, so anong pangalan niya?
0: Teka, hanapin natin. Di ba?
1: So,
0: taga
1: Hong Kong ba siya?
0: Hindi pa natin na...
1: hindi pa natin alam. So, Rose, kung ganyan po, antayin niyo ako sa susunod. Ako mismo magpapakain sa inyo ng lugaw. Kung lugaw lang naman eh. Dadaling kita dun sa Via Maris.

0: sa baba.
1: Sarap doon, ha?
0: Oh, ito.
1: yung kabila lang, yung konti.
0: Wala na, wala na. Hindi. Yung Via Mare ngayon, mas ano na siya, nandun na siya sa baba.
1: Ah, sa baba na rin.
0: Wala na, wala na doon sa taas. Oo.
1: Hindi, I mean, yung isang ano rin, na pansit molo, sarap din, ha?
0: Hindi, nasa baba na halos lahat sila, eh.
1: Oo.
0: Nasa baba na. So, ako na mismo.
2: Mas masarap yung lugaw nyo, Chief.
0: Ha?
2: Yung lugaw niyo ginawa nyo.
1: Ah, ni Chef?
2: Ni Chef pala.
0: Ah, ni Chef, oo.
2: Oo, yung may chicken na
0: off the bone.
2: Oo.
0: Oo.
2: Solid yun. Tapos may puto
0: na naman. Mamaya, puntahan na naman tayo nun.
2: Wag na, please. Chef, masyado kong marami ng blessings.
0: Oh. Okay, we're gonna take... Magbe-break muna kami, ha, sa pagbabalik na namin mamaya. Yung loving yours na po. Gusto lang namin talakayan dito. Sabi nga dito, kaya po only sila para lang food sa mga... Siguro, mga pinapaboran. Ayun ko. Di ba? Huwag na tayo maging ano... sabi niya Distancia Amigo pala yung page. Yung babae.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kung makasabay niyo ako dun eh, yun lang pala kailangan mo eh, kape tsaka ano, ako nang bahala sa'yo. Sagot kita.
1: Hindi, alam mo sa atin lang naman sana, alam niyo ang paglilingkod at pagsiservisyo at pagkilala sa mga OFWs, hindi lang ako sa pananalita. Dapat to sa puso.
0: At sa gawa.
1: At sa gawa. Dapat to ay sa puso.
0: I agree. Nagutom tuloy ako. Taros kaldo.
1: Kasi kung disappointed siya, mas lalo ho akong disappointed. Diyan, kinakampihan ko kayo diyan. Pero yung nag-alimura ng pagkain sa loob, nako. Yun ang pinakain ka na nga, wala ka pang utang na loob. Mm-hmm.
0: Marami niyan. Wag po ayalis more to come sa ating programa. We'll be back.

0: plus your Connect.
1: To all our seniors, your second half begins now. You have a wealth of experience and a lifetime of skills to share. Spark connections with the younger generations. Keep moving, learning, and exploring to reach your full potential. Wherever you are, whatever your age, different generations can come together and collaborate. Join the Social Welfare Department's Opportunities for the Elderly project. That's the spirit of joyful aging.
2: Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong dollars Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment at makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fan page o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
3: Ako po si Michael Pangilinan at nakikinig po tayo sa Lovingly Yours, Tita Kerry.
4: 901 sa ating programa. A little bit delayed because we got to focus on yung OFW lounge. Nag-focus nga tayo, hindi man tayo pinakain ng... May utang na loob pa sila. May utang na loob pa kami sa'yo.
5: Binig. Ano, pakiusap ko lang ha. Pakiusap ko lang bago yung loving lures natin. Sa mga ano po natin, kapatid natin na OFWs, i-share nyo po yung pinag-usapan natin. Kasi mas maganda po, ma-share nyo po yan para at least makarating sa kinauukulan. Hindi po para sa amin yan. Para sa lahat ng overseas Filipino workers.
4: Talagang di sa amin yan kasi hindi kami pwedeng pumasok doon.
5: Hindi kami pwedeng hindi pumasok. Ang sa atin lang, sa totoo lang, natutuwa nga at pinapurihan natin yan eh. Diba? It's about time. Diba? Magandang po yung inyong programa na yan. Kaya nga lamang po, ang mahirap kung may mga ganyang restriction pala na hindi nyo pinapaliwanag. Diba? Na nakakasakit ho ng kalooban ng ating mga manggagawang Pilipino abroad. At sana wala na yung mabiktima pa na sumama pa yung loob. Malay nyo, baka mamaya meron pa kong madisgrasyang OFWs.
4: Agree.
5: Diba? Na bawian ng buhay dahil sa kanyang sama ng loob. Ihintahin pa ho ba nating mangyari yan? Kaya please, ang pakiusap ko lang ho sa mga nakikinig ngayon at sa mga ano, share it para makarating sa kinauukulan.
4: Ay, may nagpadala sa akin dito ng vid ng isang link. Rambulan na naman. Oo. May rambulan na naman ang nangyari.
5: Today? Kasi holiday nga pala ngayon.
4: Mula sa ano ito? Mula sa isang Facebook page ng pangalan niya, Kunyang Closet.
5: Anyari?
4: Ha? Rambulan sila. May nagsapakan na naman. Babae sa babae. Women against women.
5: Di kaya lalaki na naman ang pinag-aawayan nyo.
4: Yung isa dito, mukhang lalaki siya eh. Parang ganun na nga yan. Pero dahil malabo yung picture, aaminin ko nang malabo rin ang mata ko.
5: Kasi, malabo yung nagpadala. Ah? Yung nag-share.
4: Ay, nasa closet eh. Di ba madilim eh?
5: Ah, okay. Oh,
4: hindi. Gusto ko lang papahal na lahanan. Alam niyo po, hindi naman nagmumula ito kung wala kayong ininom eh.
5: Isa pa yun.
4: Di ba?
5: Baka nasa espiritu kayo
4: nasa
5: ng...
4: Nasa espiritu kayo eh. Di ba?
5: Ano? Ni Arkanghel.
4: Tapos ang matindi pa dito... Majority na instead na nagtulungan kayong ipaghiwalay yung maglalaban, hawak niyo ang bit. Hawak niyo telepono niyo eh. Kinukunan niyo ng video yung mga nag-aaway, eh, 'di ba? Ano sa pakiulit mo ngayon? Ano?
5: Huwag mo bibitawan.
4: O nga, hindi nga binitawan yung telepono. Kumuha ng picture, kumuha ng video, tapos ikinalat. Oh. 'Di ba parang ano yung pakay nyo doon? Pakay nyo ba mag-upakan sila? Oh, ito, tama nga ako.
5: Oh, viral natin yan.
4: Oh, di sinabi dito ni, sabi nga dito, nag-agawan na naman ng dahil sa lalaki siguro
5: See?
4: Yan.
5: See? Sabi ko na eh. Pero baka, ano niya lang yun?
4: Sabi naman ng isa.
5: Baka sa pantahan niya lang
4: Hindi,
5: yun.
4: Hindi, sabi naman ng isa, mas matindi ito. Nag-agawan na naman ng titulo ng lupa.
5: Ito ang isa. Problema natin. sa ating loving lords. Ay, nako. Oh, dako na tayo.
4: Sabi nitong isa, the guy looks familiar.
5: Oh, yes. Bakit kilala ko pa yan?
4: Lalo na yung nagsuot ng black. Eh, ang daming nakaitim dito eh.
5: Aray ko.
4: Ay, maraming salamat doon sa nagpadala sa akin. Pero alam mo, I can only say this.
5: Hindi na namin i-share yan.
4: Oo. Sayang.
5: Kasi nakakahiya. Pagka mga ganyan, no, hindi na kinakalat yan. Kasi yan, magre-reflect ko sa bawat isa sa atin yan.
4: Yes.
5: Yes. Wag na. Yung mga nakakahiyang gawin na ano, tuwan-tuwa kayong binaviral, inaano pa, sinishare. No!
4: Wag na.
5: Please. Pag nakita nyo, stop na po sa inyo yun.
4: Tama na. Okay. Oh. Nasa Loving Lior's Tita Carrie na tayo.
5: Yes. Dako na po tayo sa ating Loving Lior's. It's me, your Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problemang ito ni Marie. At kagaya po ng ating palaging sinasabi sa inyo, lahat tayo, walang excuse dito. Lahat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, matitinding dagok sa buhay.

0: buhay, matitinding problema, matitinding suliranin, pero daanan lang po natin, ha? Wag po natin tatambayan. At manalig tayo sa ating Panginoong may kapal. Walang imposible ho sa ating Diyos na buhay. Amen. Hi. Dearest Tita Kerry, tawagin niyo lang akong Marie, 50 years old, may asawa at 3 anak sa Pilipinas. 2 boys and 1 girl. At 2 na po ang nakatapos at 1 na lang ang binubuno ko ngayon. At laking ginhawa, Tita Kerry, ang nakuha ko sa inyong educational plan noon na napakinabangan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral. At nakuha na rin namin ang graduation gift na bigay ng PhilPlans. Kaya gusto ko rin pong magpasalamat po sa inyo. Uy, minakasalubong din ako sa cheater. Oo, yung nakipag-ano rin sa akin na alos maiyak din siya na nagpapasalamat. No, kasi nakuha niya rin yung educational plan ng anak niya. Yes, wag ko kayo magpasalamat sa akin. To God be the glory po yan. Bali 3 kaming magkakapatid, Tita Kerry, na nasa abroad. Ang isa po, nasa Dubai. Ang isa naman, ang aking ate, ay nasa Italy. At napakasaya, Tita Kerry, kapag nagkakasama-sama kami, lalo na po pagpiesta sa aming probinsya. Sa Batangas pala, ire. Pag umuwi po kami pare-pareho, sabay-sabay sa Batangas. Ay, nako. Siyempre, share-share kami, 3 na nasa abroad, sa lahat ng gastusin. At di na namin iniisip ang pera. Basta masaya lahat sa pamilya namin. Okay lang po yun. Oo nga, totoo yan. Ano? Yung iba hindi umuwi ng Pasko, umuwi piyesta. Talagang ano sa kanila yan. No? Parang mas masaya sila pagka piyesta sa kanilang lugar. Ang mahirap, Tita Kerry, ay bali 6 kaming magkakapatid. At may malaking lupa na naiwan si tatay at nanay sa amin. Nang mamatay ang tatay namin noon, hindi ito na pag-uusapan. At wala sa hinagap namin na ito ang magiging problema kapag nawala na si nanay. Kaya ang ginawa pala ng kapatid namin na nasa Pinas, pinapirma si nanay ng dokumento na di niya naiintindihan at hindi man lang ipinaliwanag sa kanya. Buti na lang, Tita Kerry, nakausap ng ate ko o ng kapatid ko sa Italy ang inay bago bawian ng buhay. At nai-record niya at nai-video ang sinabi ng nanay ko na may pinapirma daw sa kanya ang 3 naming kapatid sa Pinas. At di naman daw ito pinaliwanag sa kanya. Bahala na daw kaming alamin yon at itanong sa kuya nyo, basta hindi ko alam yon. At basta lang pinapirma ako. Namatay ang nanay ko last year at sa burol pa lang ni inay ay parang nagpaparinig na ang 3 naming kapatid na naibenta daw sa kanilang kuya ni nanay ang lupa namin at sakahan na halos 3 ektarya po. Ginamit daw ito sa gastusin ni tatay noon at gastusin ni nanay sa ospital. Wala namang kakanyahan ang kuya namin na bumili ng lupa. Saan ito kukuha ng pera dahil pasundot-sundot lang ang trabaho nito at walang permanenteng trabaho? Kaya sa lamay pa lang, Tita Kerry, parang di na namin nagustuhan ang gusto nilang iparating sa aming 3 na nagtatrabaho abroad. Kaya di na muna namin pinansin yon dahil respeto naman sa nanay namin, nakaburol pa. At di yun ang tamang panahon to talk about it. Kaya pinalampas lamang muna namin na mailibing ang inay at kami rin na 3 ang gumastos sa lahat. Naghati-hati kaming 3 at ang kapatid kong ang nasa Italy ay galit na galit dahil siya ang nag-record ng huling pag-uusap nila ng nanay ko. Ang mahirap nito, Tita Kerry, gusto nilang sarilinin ang lupa namin na naiwan ni tatay at nanay para sa aming lahat. Ang ginawa ng kapatid ko na nasa Italy, sinabihan sila kuya na wag niyong gagawin yan. May hawak akong ebidensya sa inyo na ginawa niyo sa nanay. Pero hindi niya muna nilantad ang video. Ang ginawa namin ay nag-consult kami sa isang abogado. At sinabi sa aming malaki ang laban namin. Dahil una ay matibay ang ebidensya na hawak na ginawa ng ate ko sa Italy na nirecord niya ang pag-uusap nila ng nanay ko. At sa husgado rin daw ay itatanong kung may kakanyahan bang bumili at magpautang noon ang kuya o yung tatlong kapatid namin sa Pilipinas. Mali ang ginawa nilang pamimilit na pumirma ang nanay. Di man lang nila sinabi at pinaliwanag kung ano yung kanyang pinirmahan. May kutob na pala ang inay ko noon nung kausap ng ate ko sa Italy na baka hindi daw maganda ang purpose ng kuya namin kaya nasabi niya ito sa ate ko at doon siya nagsumbong. Gusto kong kausapin ang kuya ko, Tita Kerry, at ang dalawa pa naming kapatid na lalaki dahil ang nangyayari sa amin, kampihan eh. Tatlo laban sa tatlo. Ayaw naming mangyari ito. Ayaw naming magdemandahan pa kaming magkakapatid. Kaya lang sa tigas ng apog ng mga kapatid namin, lalo na ng kuya namin, ay malamang dito kami humantong na lahat. Nais sana ng ate ko na umuwi muna ako para ako ang mag-file ng kaso. At gumawa daw ako ng apidabit dito at notaryado ng consulate. At maging sila daw, ganun din ang gagawin, na binibigyan ako ng karapatan nila na ako ang mag-file ng kaso laban sa tatlo naming kapatid. Kaya lang, Tita Kerry, gusto ko sanang mag-usap-usap na muna kaming lahat. Gusto namin na sana mayroong mamagitan. Sana'y mapayuhan mo ako, Tita Kerry. Nakakayaman, sana mabigyan mo ako ng advice sa kung ano ang marapat kong gawin. Ayaw ko po sanang humantong pa sa kasuhan ang lahat. Ayaw ko mag-away-away kami dahil dito. Ako ang pacifier sa tatlo namin, sa amin, dahil galit ang dalawa kong kapatid na babae. Imagine, tatlong babae laban sa tatlong lalaki na kapatid namin. At nagbanta nga si kuya sa amin at nagsasalita ito ng masasakit na salita na hindi mo kayang lunukin. Ano po ba ang magandang paraan para hindi na kami humantong pang lahat sa dimandahan? I need your advice, Tita Kerry. Yours truly, Marie of Saikung. Bakit kaya ganyan sa magkakapatid? Ano? Nung isang ano rin natin, ganyan din ang problema. Lupa din. Bagay, ito malaki. 3 hektarya. Ang masakit pa, silang tatlo nasa abroad, yung tatlong naiwan, tatlong lalaki, sila pa yung gumawa ng ano, ng paraan para papirmahin si nanay doon sa dokumentong hindi man lang ipinaliwanag kay inay.
1: Pero kailangan nyo sigurong intindihin sa mga ganitong sitwasyon na any document that is being signed without the proper legal documentation, void po yun.
0: Void.
1: Void po yun, no?
0: Kasi illegal yun.
1: Bukas, tandaan nyo, anim kayo, buhay pa. At kung ano man yung nais ng nanay ninyo na gawin dun, eh, karapatan niya yun. Pero kailangan may kumbaga, confirmation sa inyong anim.
0: Anim. Oo. Buti na i-video nga eh. Nung ate niya sa Italy, yung pag-uusap nila ng nanay niya while ando, bago mamatay, na sinabi nung inay sa kanya, sa ate niya sa Italy, na may pinapirmahan ang kuya niyo sa akin. Masama ang kutob ko doon. Mag-usap-usap kayo.
1: Okay. So based on that particular premise, tandaan niyo rin po na any submission of voice or video is inadmissible in court. Dahil pwedeng i-edit eh. Tandaan niyo po yun. Pwedeng i-edit po yun, no?
0: Pero pwede rin maging isang matibay na evidence.
1: Sabi nga natin, it is inadmissible in court. But it can also be considered as a, not as a reference for the case, but it could be a follow-through doon sa situation dahil nga nangyari yon within the premise na sana, no, mapapatunayan na hindi under duress yung babae nagsalita, yung nanay. Kasi paaring, pag sinabi po natin under duress, ibig sabihin nun, siya ay pinilit na sabihin yon, no, na ganito nga, no, or lead up to, kumbaga, kung sasabihin mo, nay, sabihin mo to ha, yung mga ganong sitwasyon.
0: Meron tayong isang ano dyan eh, isang case din, ano, na, ano, yung nanay naman nagpunta abroad. Kasi, yung tatlong kapatid naman nung isa nating nasa ganito ring ano sitwasyon, nasa abroad din.
1: Okay.
0: So ngayon, yung nanay nila dahil nagpupunta doon dahil residente doon eh. Tapos ang ginawa nung tatlong magkakapatid doon, pinapirma din nila yung nanay nila
1: doon
0: sa
1: abroad.
0: Oo, sa abroad. Ngayon yung nanay naman bago ano, bawian ng buhay, yung ano natin, yung
1: OFWs natin,
0: na i-record niya yung sinabi ng ano, ng nanay niya, na may pinapirma sa akin yung mga kapatid niyo doon, na ayoko sanang pirmahan, pero pinilit nila ako. Eh, under ano ako nung ano, medication, nung gamot, medication, matindi yung ano ko, hindi ko naiintindihan yung pinapirma sa akin ng kapatid ninyo.
1: Ulitin na natin. Kagaya na sasabihin ko
0: sa inyo. Binidyo yun, ha? Binidyo niya yun.
1: Regardless of whether na video po siya in good faith, kailangan tingnan po pa rin yun. No? Kasi inadmissible po talaga siya in court, eh. No? Because these things can be edited. Especially now, pwede nang gawing AI. Ano?
0: Totoo yan.
1: Pwede na. So, sa mga ganitong sitwasyon, kailangan pangalagaan. Kaya nga, ito isiguro, doon sa mga kababayan natin, bago magpayo si Tita Kerry, pag may mga properties na ganun, I always advise na incorporate, gawin nyo pong korporasyon yung nalalabing mga properties. Okay? It doesn't have to, ang gagawin lang doon is kung ano yung napirmahan at napagkaigihan ninyong lahat, it will be notarized lang. Yung cost nun is very minimal. Kasi wala namang, hindi naman kayo naglalaban-laban eh. While the person, kung sino man yung buhay pa, at is in sane, kumbaga sane, ibig sabihin nun, nakakaalam, nakakaintindi ng mga usapin, eh, present din siya dun to countersign it. Kasi alam nyo po, ang hirap sa atin, sa Pilipinas, pag lupa na ang pinag-uusapan, may kanya-kanya po yung interest. Okay? So, kunyari, ito lang yung distribution yan. Kung let's say, ang inyong property is, let's say, isang ektarya. Okay? Buhay yung tatay. So, the tatay is basically the person yung may-ari. Automatic yon, ang heir doon sa ganong sitwasyon is yung asawa. Mm-hmm. Asawa gets half of what the whole property is.
0: Kung buhay pa.
1: Ha? Anong buhay pa? Hindi. In whatever the distribution is, buhay o patay, ang distribution dyan is kalahati ng property goes to the wife na. Tapos yung kalahati na yon, pagpapartidahan ng mga anak. Pero, doon sa partida ng mga anak, kasama pa rin yung nanay doon.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan nyo, so kung apat to yun, di ba? So kalahati na siya. So 1/4, di ba? Dapat. Hindi, magiging 1/5 yun. Kasi yung nanay gets 1/5 of the half. Di ba? So, ibig sabihin nun, yung lima na yun will get 20% each kasama yung nanay. So, yung nanay owns half plus 20% of the half. Oh, so kailangan intindihin nyo po yun, ha? Parte yun, that's the legal distribution of everything.
0: Mm.
1: Bakit ko alam yun? Kasi nangyari sa akin yun. Isang singkong duling, wala ho ako nakuha. Pero hindi. Pero clearly yon, clear yon. Habang buhay pa ho yung matanda. Okay? So hindi pwede nilang...
0: What happens to you, happens to me.
1: Oh, di ba? Oh.
0: Pero doon naman sa...
1: Sa kabila naman siya.
0: Sa kabila naman.
1: So kailangan intindihin nyo po yun.
0: Hindi sa ano ko, sa partido ko.
1: Oh, kailangan nyo pong intindihin yun. Tama yung sinasabi ni Gail. Paano kung meron pang, let's say, anak sa labas?
0: Ah, may party na
1: ngayon. May party na ngayon yun.
0: May party na ngayon.
1: No? So, anak sa labas. Another conversation yun. Pero kagaya ng sinasabi natin, para sa akin, you have to incorporate it. Ano man yan, lupa man sa pasuyan o ano, pinag-uusapan lupa eh.
0: Buti na lang ang inay, 18 ano.
1: Paso ang
0: paso,
1: iwan.
0: Oo. Ang naiwan.
1: Basag pa yung isa eh.
0: Oo, nakita mo naman, di ba dinala ko pa sa kainta.
1: Oo.
0: Yung mga paso niya.
1: Okay, so kailangan niyo pong intindihin yun. Right? Hindi. The mother does not get 75. Half plus a portion of what is here. Hindi po 75 yun. Kung 75 yun, from the whole yun eh. Hindi po 75 yun. So, kailangan nyo po intindihin yun. That's how you equaling. Ngayon, kung aasarin kayo nung apat na yun, ay maghabla na sila sa korte.
0: Sabi nga eh, habang buhay, ang magulang lalo na po yung mga may mga lupa.
1: Yes.
0: No, na ektarya o kahit sabihin mo ng maliit lang na lupa yan para hindi pag-awayan. Dapat to habang buhay ang magulang,
1: nakaparte na yan.
0: Dapat to nakaano na yan. Sinasabi na o may kasulatan na na ito pag nawala sila, ito yung paghahatian.
1: Correct ka dyan.
0: Para at least hindi talaga pag-awayan dahil mas minsan sa mga anak, hindi mo masasabi kung talagang may isang ano eh. Inaano nila na ano na hindi maganda ang ano sakim ganid, 'di ba? Pwede niyang ano 'yun eh, gagawa siya ng paraan para mapagsamantalahan niya yung ibang kapatid niya.
1: Correct.
0: No? Mas mabuti na rin yung pinoproteksyonan ninyo yung mga anak ninyo lahat nang wala silang pag-aawayan. Kaya ngayon pa lang yung mga ano talaga dapat meron ng ano, meron na kayong sign agreement.
1: Correct ka dyan.
0: Wala akong masama doon sa ikabubuti ng lahat yan.
1: Ano na lang, yung mga taong gagawa po ng lagim, yun yung may mga masasamang interest.
0: Kasi, alam nyo, ano yan eh, hindi lang naman ho sa panahon ngayon yan eh.
1: Correct.
0: Nakasulat din ho yan. Di ba? Sa ating banal na kasulatan. Di ba? Na nag-away-away, nagpatayan pa nga magkapatid.
1: Oh. And it's not something that you should be proud of pag nag-aaway na kayo sa ganyan. Imagine nyo mo, number one, ano lang nga yan eh. Supposedly, bigay lang nga sa inyo yan. Pinag-aawayan nyo pa eh.
0: Tsaka yan nga yung sinasabi mo palagi, no? Na hindi ko maano, yung curse sa inyong pamilya.
1: Generational curse.
0: Di ba? Tapa, mag-stop na.
1: Oo.
0: Para hindi yung susunod na generasyon, hindi na nila ano yun, hindi na mangyari pa yan.
1: Tandaan niyo po, no? Yung generational curse happens continuously yan. Habang kinokopya nung dating generasyon, umuulit yan eh.
0: Kasi hindi na correct eh.
1: Hindi na correct. So hindi ngayon, there will always be one representative of a certain generation that will have to stop it. Kung hindi, gugulong pa yun. Lahat yun kasama po yun.
0: Matadamay pa kasi yung ano eh, yung mga anak-anak ng magkakapatid.
1: Hmm.
0: Di ba? Yung magpipinsan. Oh, meron pa nga, lately lang, na ano nyo sa news, nagpatayan. Dahil lang di sa lupa.
1: Hmm.
0: Oh. Biruin mo yun. Dahil lang sa lupa, nagpatayan. Yung iba nga, umano lang ng konti yung ano niya.
1: Partition. Yung

0: Kung sila, hindi nila pwedeng ibenta.
1: Pwede yun, no?
0: Eh, gustong ibenta nung isa. Dahil nasa kasulatan, hindi pwede sa kanila lahat yun, ipamamana sa mga susunod pang ano. Hindi nila may... Kasi kung tutuusin, laki nung ano eh.
1: Nung property.
0: Nung property. Dapat ganun. Kung nagagawa nga noon ang mga matatanda yon, ibig sabihin, yung curse, yung generation curse na ano,
1: hininto na, hininto na yun.
0: Kasi may mga experience din doon sa mga nauna eh, na nag-away-away. Eh.
1: Agree.
0: Yan, naku, napakadalas ho niyan na mangyari. Kaya swerte lang ng magulang na walang naipamana. Walang pag-aawayan.
1: I agree.
0: Kesa dun sa meron, ay, mas mabuti pang ang wala eh.
1: Kaya nga yung iba, ang ginagawa nila sa mga ganyang sitwasyon, they've already, lalo na, for the people who can afford, gumagawa po sila ng isang trust. The trust now is handled by an executor, di ba? So, doon nakasaad yung mga terms and conditions.
0: Ay, kita mo nga ngayon sa mag-asawa ngayon na meron, may prenup na. Parang yung pag-aari ng babae, hindi maging pag-aari ng lalaki. O yung pag-aari ng lalaki, hindi maging pag-aari ng babae.
1: Vice versa. So these are the complications right now is, kumbaga, inihinto na dun sa panimula para hindi na ho magkaroon ng problema. So I think what we need to understand is, the sad part, firstly, is blood is thicker than water. Diba? So you can't, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kahit na anong gawin natin, kadugo natin siya.
0: Yes!
1: Away-away talaga yan. Walang katapusan yan.
0: Walang
1: diba?
0: Katapusan. Walang katapusan yan.
1: That will even encroach into yung mga anak-anakan, pamangkin,
0: diba yung isa nga, isang apo. Compound sila, oh. Dahil namatay yung asawa niya na kapatid nung ano, diba pinalalayas pa nga sila doon sa compound na hindi naman talaga dapat?
1: Yes!
0: So, yung isang sumulat sa atin nun?
1: So sa ganyang sitwasyon, alalahanin po natin, you may be placed in that situation. Ano na, mag-usap na lang muna kayo.
0: Yes, may mga reaction tayo, Chip.
1: Sabi nga dito, makilala mo ugali ng mga kapatid mo pagdating sa mananaw.
0: Yes!
1: Wala pa kang mana, pera pa lang eh. Di ba? Yes, importante na may trustee at executor sa will. Kailangan po yun. And you know, yung ngayon, pag gumawa po kayo ng trust, it's not as expensive as what you think it is. Do you know that it will end up to be more expensive pag wala kayong trust kasi yung away nila, ang percentage niyan will actually go to the lawyers.
0: Mas pagbabayaran niyo sa lawyer. Lalo na kung maliit lang na lupa pag-aawayan.
1: Exactly.
0: Ay, nako.
1: Sabi nga Tita Agnes dito, ganyan ang ginawa ng ko sa... ko ng buhay pang parents ko, ako na po ang gumastos para maiayos na po ang partihan. Pero ngayon, yung parte ng ate kong wala nang gustong angkinin ng pamangking ko, at pati yung mga parte ko gusto na ring pagawan ko na daw ng titulo kung kanino ko ibibigay. Buhay pa nga yung tao. Choice naman niya yun eh. Sabi ko, buhay pa naman ako. Kinukuha niyo na yung mana ninyo sa akin. Diba? Alam mo, sometimes, ako, yung, to me, my very logical explanation to that. If you were not part of making that thing, you should not be part of it. Dapat hindi kayo maging parte ng isang bagay na hindi kayo kasama na gumawa ng bagay na yun. Kasi I feel that it is unfair for those people who put so much work in it, tapos makikiparty ka pa. Okay?
0: Ngayon, kapal naman, ano?
1: Kung sakali man, that it is a generational mana, ibig sabihin nun, galing talaga sa ancestors ninyo, na talagang may generation siya. Kung wala na yung parents, maipapasa yun sa susunod na line. That's in a totally different picture. Kasi yun, kailangan ho talaga yun. But if you're planning to, in terms of yung parents ninyo, magulang ninyo, tapos merong pong mana dito, di ba? Yung susunod. Kayo yung susunod eh. Di ba? The immediate heir to the kung ano man yung kinita. Yung mga yun, para sa akin, if I was not part of it, I will not take any.
0: Alam mo, meron

0: tayong nakausap noon na ano, yung titulo ng lupa niya.
1: Mm.
0: Ano? Dala-dala niya rito.
1: Para lang walang ano, magka-interest.
0: Dala-dala niya. That's a ano rin, ano? Smart way. Na para daw meron din siyang peace of mind. Baka mamaya biglang mawala yung titulo nung ano, na naipundar niya.
1: Kung sino man yung nagdala ng titulo niya rito, take note, ang daming pwedeng gawin sa Pilipinas. Baka mamaya yung sa'yo pa, maging peke pa yan.
0: Na, parang, parang sa amin, ano, pineke pa lahat ng pirma ng ano?
1: Nung may-ari.
0: Nung may-ari. Oh. Matindi talaga pagka may devil's mind eh. Lahat gagawin.
1: Pag ang pera ang magdikta sa kabuhayan mo, for sure yun.
0: Pag may devil's mind
1: for
0: talaga,
1: sure yun, without...
0: magagawa pala lahat. Yung inaakala mong, paano niya nagawa yun? Paano siya nagkaroon ng ano, ng ano pa, apidabit, na binigyan siya ng kapangyarihan nung may-ari ng lupa na pinikay niya yung pirma. Tapos yung may-ari ng lupa, walang kaalam-alam na naibenta na yung kanyang 4.7 hectares.
1: Crazy. Sabi nga ni Romana Balanay dito, sabi ng kapatid ko, wala daw akong makukuhang mana na lupa ng mga magulang namin kasi yung isang portion na isinangla noong nag-aaral ako at kinuha ako dito sa Hong Kong magtrabaho para bibili ng sarili kong lupa. Bay, okay din yun ah. May sariling kwento yung kapatid mo ah. Lupa. Kung lupa daw bago mamatay ang nanay. Sinabi na may mana din ako kaso verbal lang yun. Kaya ipinapasa Diyos ko na lang po. Para walang away. Pwede rin yun.
0: Sabi ni Tita Edna naman, sinabihan ako ng daughter ko na wag na daw ako sumali sa pagkampi-kampihan namin magkakapatid. Ibigay ko na lang daw sa mga kapatid ko. Wow, bait naman.
1: Sabi ni G, ayaw din naming ibenta para paghatian, para may alaala kami. But you know, sabi ko, if it's something like that, it is really at your decision, di ba? Oh, ang importante dito is huwag niyong pag-awayan. Kasi yung taong nagbigay sa inyo niyan, baka umiikot sa ano niya yun. Di ba? Hindi, wala pa ngang 40 days, pinag-aawayan niyo na siya.
0: Sabi baka, ni Gail, oh. bit ko rin. Ang importante yung documents ko dito.
1: Diba?
0: Takma o lang mag-o.
1: Ingat na lang po sa mga ganyan. 9:35, do we have a break? Break muna tayo ha, babalikan po namin kayo. Susunod na po yung payo ng inyong Tita Carrie.
2: That wine was really good. It's still early. I'll go for a ride. Oh!
3: Any driver found exceeding the prescribed alcohol limit will face prosecution under the law. The driver is liable for a maximum fine of $25,000, imprisonment for up to 3 years, driving disqualification for up to 5 years, and will incur 10 driving offense points.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Yes, balik po tayo sa ating PTS, Pinitizen Man Friday Edition. At sa mga, ano po natin, kung nakikinig man si Maripo, no, sa oras na ito, salamat unang-una sa iyong pagsulat. At sana'y sumayo ang pagpapala ng may kapal. At tama lang, Marie, ang ginagawa mo na ikaw ang magpasipay, no, at maging pacifier sa mga kapatid mo. Gawin mo lahat ang dapat mong gawin para makapag-usap-usap kayong anim. No? Mas magandang paupo muna kaysa sa

0: tayo ang lahat at sa mahinahon na paraan.
1: Pakipay naman kayo.
0: Marie, ikaw ang may hawak ng beat. Kaya wag mo pababayaan ang beat na yan. No? Mas mabuti rin kausapin nyo ang mga kapatid ng tatay nyo at ng nanay nyo para mamagitan sa inyong lahat. Kasi naghahanap sila ng ano eh, mamamagitan, which is true. Tama po yun. No? Sabihin mo muna sa mga ate mo na mas magandang pag-usapan ito ng mahinahon at maayos kaysa umantong kayo sa dimandahan. Ipakita nyo sa kanila, ako, better to ha, pakita nyo sa kanila, sa mga kapatid nyong lalaki, yung ebidensya nyo, just in case, na humantong pa kayo sa husgado, for sure. No? Mahabang ano yan, kasuhan yan. baka minsan nga may mga kasong 10 taon, 20 taon, hindi pa tapos. Ganyan po ang kaso sa Pilipinas. Ang kumikita lang, abogado. Sa kanila, okay lang yon. Kasi bayad sila. No, better kasi malaman din ng kuya ninyo na i-video nyo yung ano, yung sinabi ng nanay ninyo. No, sa ate nyo na labag talaga yon sa kagandahang asal. At baka sakali matauhan ng kuya nyo. 'Di ba? Una sabihan nyo ang iba nyo mga kapatid at ipaunawa sa kanila na dapat equal ang hatian nyo sa lupa dahil 6 kayong magkakapatid. And for sure, no? Alam mo, pag nagkasuhan yan, hahanapan din talaga ng ano, lalo na sa husgado pa naman, hahanapan din ng kuya nyo ng ebidensya eh. Sa korte, kung magkano binayad niya kay nanay, kay tatay, no? Magkano ginastos, ganun kayo ang nagpapadala ng pera. Sabi nyo nga, wala siyang kakanyahan para bilhin ito at malipat sa kanyang pangalan ang titulo ng lupa. Yan lang, malaking ano na yan, no? Sampal sa kanya eh. Pwede po talagang mahabol nyo ito sa korte. Tiyak na kayo ang kakampihan din ng husgado dahil may ebidensya kayo at ito ang gawin yung ano sa kuya ninyo para matauhan muna, no? Sa ngayon, mahirap nga at nakakahiya na humantong pa kayo sa demandahan. Mas maayos na mag-usap-usap muna ang lahat, no? At mayroong dapat ngang mamagitan. Kapag di kayo nagkasundo-sundo at pinilit pa rin ng kuya ninyo ang gusto niya, that's it. Wala na kayong magagawa. Kundi isang panaito sa korte. At hayaan yung korte ang magdesisyon sa kaso ninyo. Pero sana, dalangin ko na maiwasan po ito. At ma-stop na. No? Yung generation curse na sinasabi nga ni Chip sa generation ninyo, sa panahon ninyo, at hindi na pahuyan, manahin pa ng mga susunod na henerasyon sa lahi ninyo. Sana Marie, nakatulong kami kahit papaano sa inyong magkakapatid. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan.
2: So yung mga lalaki, di ba, yung mga lalaki, yung mga taga rito? Ah, sa Pilipinas?
0: Sa Pinas.
2: Marie, pakisabi mo doon sa mga kapatid mong lalaki kung nais nila mag-inuman muna kami. Imbitahin mo lang ako. Baka pwede ako yung mamagitan. Lasingin ko muna sila. Di ba? Willing akong umuwi. San ba kayo sa Pilipinas?
0: Batangas eh.
2: Oh, okay lang yun.
0: Ala, ay magripuhan ka pa raw.
2: Di ba, Ale? May mapakainan pa lang na ng bulalo. Okay na yun eh.
0: Ay lalasingin muna eh.
2: Oh, di ba?
0: Oo.
2: Lambanog pa naman ang inuman doon. Di ba? Pero kidding aside, we really hope na maiayos nyo ito sa lalang madaling batangon. sometimes you have to sacrifice in order to give peace, eh. Di ba?
0: Yeah.
2: Maaring hindi nyo makuha ngayon, di ba, sa mga ganyang sitwasyon, maaring mabawi nyo somewhere else. Yung mga, I hope naman and pray na maiayos nyo sa lalong madaling panahon.
0: Sa lalong madaling panahon. At okay. Mas maganda yung ugali niya na siya yung ano, kalma.
2: Oo, tama yun.
0: Kalma siya eh. No? Siya yung magpakalma din sa dalawang kapatid niyang babae naman na galit din.
2: Galit din. So yeah. Ikaw yung namamagitan.
0: Siya yung namamagitan eh. Siya yung nagsasabi nga na sa na dapat nga pag-usapan muna ng maayos.
2: I agree.
0: Ano yan? That's the best, no? Solution muna. Paupo muna ang lahat. No, kaya nga sinasabi natin, wag patayo eh. Paupo lahat. Ibig sabihin, no, sa mahinahon na pamamaraan.
2: Oh, gusto ko lang pong banggitin din yung nagpadala sa akin, yung nag-away daw, nagrambulan.
0: Oh.
2: Baka gusto nyong maghahanap din kayo ng namamagitan. Huwag nyo po akong isama dyan. Dahil yung mga ganyan, hindi pinag-uusapan yan.
0: Oy, ulitin ko lang ha. Oh. Yung ating first hour ha, na pinag-usapan ho about the OFW lounge ha. Dapat to i-share nyo po yung natin na pag-usapan para at least makarating din po sa kinauukulan. Hindi po para sa amin yon. Para po sa inyo. Para sa bawat isang OFWs, hindi lang dito sa Hong Kong.
2: Correct.
0: Lalo na po yung sa mga sa malayong lugar na let's say ho, 5 taon na hindi umuwi. May mga ganyan eh. Lalo na sa gitna ng silangan. 5 taon. 6 taon hindi umuwi. Di siyempre nabalitaan nilang may OFW lounge, di ba? Tapos magpo-forgood na sila. Eh baka sakit din ang damdamin yung mga experience nila eh. No, sana naman kung talagang minamahal ninyo ang mga OFWs, wag ho dapat ang OFWs ang mag-adjust. Kayo ho. Kayo na mga nanunungkulan sa mga departamento na umaayon yung inyong serbisyo sa kagalingan ng ating mga overseas Filipino workers. Hindi ho dapat ang OFWs ang mag-adjust. Kayo dapat. Diba? There's a lot of, sabi nga may exemption to
2: meron, the rule. Dapat meron yun.
0: Yung ma-experience mong nakaupo ka ron. Diba? Nakapagkape ka, nakapaglugaw ka. Kaya nga ako dapat ilagay nyo yung sitwasyon nyo eh. Sa isang OFW. Paano nga yung walang pera?
2: Oo, yung talagang, I mean, wala pa yata ako nakitang OFW na umalis na maraming pera sa bulsa.
0: Oo. Lalo na yung ano ha? Lalo na yung hindi mga matataas ang sahod, ha? Malalaki ang sahod. Ha? Siyempre, bawat ano niyan, napakahalaga eh. Yung iba nga, halos iwanan na sa pamilya eh.
2: Hey, yung pera
0: huwag lang may matira sa kanila eh. Pati-pariya. Oo. Kaya nga sinasabi nga natin eh, kawawa ang lahat ng mga uring manggagawa. Kaya kaisawo kami. Diba? Sa ditong June 16 eh, may international celebration eh. Kasi yung June 16 yata kaya nagkaroon ng ILO eh.
2: Okay.
0: Yung June 16 na yan eh. So kaisa kami ng mga manggagawang Pilipino abroad, lalo na dito sa Hong Kong, na talaga kong hindi naakma yung sinasao din yun na dapat itaas. Iakma lang sa pagtaas din ng mga bilihin. Even sa atin sa Pilipinas, yung mga regional wage board officer, dapat po yun, alam nila na sa bawat probinsya, di ba? Yun nga, pinag-usapan natin kanina ni Tita Beng eh. Yung kainta lang to Pasig, tatawid ka lang. Pag ano mo ng Rizal, iba ang minimum wage.
2: Ang pagitan lang isang road.
0: Ano lang pagtawid
2: kaya
0: mo lang?
2: Hindi ko,
0: dahil nasakop ng Rizal
2: yung ano. To be honest, I don't get that. Dapat yan, lahat ng lugar would have the same. Number one, hindi naman tayo federal eh. We are not, meaning, kasi kung federal yan, each and every province should have their own, kumbaga, panuntunan, di ba? Hindi tayo federal eh. We are a full country. We are a republic, di ba? We are, kumbaga, we are separated into the different provinces, but the way sinasakop po tayo is the same.
0: Yes,
2: we are governed the same. We as far as everything's concerned. Kaya nagkakapag

0: pumunta ka, just because you belong to a third class city, eh, yung kinikita is much inferior to what it is.
1: Yes, mali, mali, mali eh. No, sana yung bagong upo nating ano, labor secretary, no, kung talagang ano, sinasabi po ninyo na ang puso ninyo isang mga manggagawang Pilipino, ipaglaban nyo po sana, no, na dapat pare-parehas lang ang minimum wage. Mapa-probinsya, mapa-Metro Manila o NCR.
0: Agree.
1: Mali po yung iba yung minimum wage ng nasa probinsya na mas mababa kaysa nasa NCR.
0: Agree.
1: Anong pinagkaiba ko nung pagka tumaas ang bilingin eh, hindi naman tumaas lang sa NCR, kundi pati ho sa probinsya, taas ho ng bil, at kawawa ho ang mga mababang uri ng mga manggagawa natin sa Pilipinas.
0: Agree. Okay, on that note, kami po ay nagpapaalam sa ating mga kasama. We will see you again tomorrow on a Saturday. And see you in the movies on Sunday. Kasama po, walang iba kung hindi si Tony Pangilinan at Bel Mariano.
1: Live!
0: Sa pelikulang tayo sa wakas.
1: Yes, bye! At makikita niyo po sila rito ha, sa Sunday.
0: Bye!
1: Bye!

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.